torran bi adama janyanan bi adama sumta ko janyanan bi adama sumayre mun lafa ko nandi banni do won dum hadama amma to ni dum wadi bi adama waddum dum torraydum memay sumay wala ko watta amma modugo do diga do sumi wana hoy hunde ayari.

sumta fu o foti o waɗa jahangal dagingal a nder lewru sumai ko o sumti ha lawol ma a ta dawi bi ayi dawain halal la yasilu ila jawfi minhu shay nam nyawdirgo be ko je toy to nyawdigo nder ɓandu ɓi adama e bo nastatako ha nder ɗaɗi ɓi adama ngam ta ya lata ɗo ɗum vitamin ji yahan nyawdinamo ko nandi banni yahan hokka mo sembe ko nandi banni to masalan bana ɗume bate je ɓi adama foti hutana ɗo masalan ba himɓe marɓe nyawu diyabet a tawa bate man ɗon ɓeɗo ɓanta laral ɓeɗo ɓanta laral ni tan wallina tufa batal man ha les akkude laral be hunde ɗo dillata ha nder ɗaɗi mawɗi sakaji ɗo yata ha nder iyam e bo dillata ha redu ɓi adama a tawa ɗo ɗo nyawu bo je dole ɓi adama ler kaza to ta waɗi ɗo seto ɓi adama hoosi ko nandi banni ko malli bo kuɗu huɗure on ɗon ha ɓi adama ba wujugo fomat nonnoon ha dow mai ko rufugo lekki alcool en ko nandi banni ɗo ɗo ɗo na ɗum ɗo hokka ɓi adama sembe na bo ɗum ɗo yaha redu ɓi adama ko larani lekki dowdow banni ɗo ɓi adama hutiniran madugu ta'ami littifli sahirun la yajidu man yamdugu lahu ta'amahu alladi la ghina lahu anhu bisharti alla yasila ila aljawfi almadiri minhu sabiyan atatayub waltabakhur wadhalika li adami wurudi nahyi fi kulli hadhihi min ashari nam ɓawo ton bo nyamnugo bana daadiraɓe to ɗo nyamna ɓikkoy ɓingel pamarel nyamdu nangi a heɓai kono a ɗigginira nyamdu ɗo sei a ngata ɓe ñe'ema a ɗigginamo ni ɓe hunduko ñe'e maɗa na nasta nder hunduko maɗa a wasita a wasita a vurtina dei daadiraɓe allah reenu en to nangi sei a ɗiggina ɓe hunduko ɓe hoore ñe'e ma nonnoon wala ko watta a ɗigginamo a wusɓa a tuta wala ko watta e nonnoon bo urdi ko malli bo surnugo ba surɗe en ko nandi banɗo a tabakur wiyata ɗum dukkan surnugo araɓɓe ɗo surna ɗum urdiji man wala ko watta kañum fu ngam wala nastije waɗi haɗi haɗi dow majum nam allah sen ɗo famni hen tersere men warande inchallah en ɗo laara ko ɓi adama waɗata o yafaɗo e bo noy keforgal bo tokkirta inchallah allah taala famni hen assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh.